ɗon be al'ada. Ha ɓawo totton ɗo en larino ɗum ɗume on no hayla, ɗum ɗume on no istihada, ko woni istihaba. En ɗo lara ko ɗu en larino ɗume on ɗum haɗanno. Hande bo en ɗo lara to nini ɗum timmi noy yakeji ɓi adama vata. Idan kata anil muslimati dama ubiha fi'la salati wasiyami. To nini hayla ɓi adamajo tawi daganan mo kadi julugo be sumugo be ko haɗama no go fu ɗum dagan. Wa jumlatu dhalika annahu mata inqata adamul haydi anil muslimati wa lamma taghtasil zala min al ahkami al muta'alliqati bil haydi arba'atu ahkam. Naam, en do laraniyo ko wajibitta do debbo julɗo diga to hayla mako tai. To ni mujarrad hayla mako ɗo tai diga o yiwai hukumuji je woni no do mako kitaji je o haɗama no go ka fu kitaji man ɗi ɓanti jotta kam. O haɗama no julugo ay farilla julde ɓanti no do mako diga to hayla mako wari. Mujarrad to hayla mai taini farilla julde farliɗinama do mako. Ɗon aybe nder rewɓe jur hayla maɓɓe timma ɓeɗo joɗi ɓe wiya ɓe yiwai sina to ɓe yiwi. Wala ko hawti giwam be farliɗingo wakkati ko bo farliɗingo sumai. Giwam ɗo ɗum ɗon dow ma an. Hukumu diga je jawmirawo ka tai ɗo nini jam ko lutti ka sababu mai ha jungo ma woni. Mujarrad yam tai a senini nasa to a yiwi on farilla farliɗita doma. Diga a yiwai mai farliɗin doma. Kanju waɗi ko ɓi adama artata waɗugo ni to nini laɓani mo o senini o yawɗa law o yiwa. To yiwugo heɓatako bo o yawɗa law o tama. Ngam heɓa o nasta hukumuji je ko farliɗini do mako diga wade jokkai mo. Derriɗaɓe julɓe wati hakkilo. On tawa yimɓe ɗon rewɓe jur ɓe sena jemma se ɓe wiya yoɗo jemma ɗo nga pewol nga waɗi ni nga waɗi ni ɓe taskitai ha nange ɓe rena ha nange ɓanta. Andu to a seni diga jemma ɗo diga wakkati e sayi farliɗin do ma ngam e sayi vurtata ha yotta ha sera suba nde e sayi vurta. E sayi bo andu to ɗo vurtida ɓe mangarba. Mangarba nastan fere mum vurtata fere mum. E sayi ɗo nasta fere mum ɗo vurtida ɓe mangarba. Mangarba ɗo vurtida ɓe e sayi. Idan to a yiwai diga jemma ɗo andu julde mangarba ɗon do ma ɓe julde e sayi fu ɗon do ma ha yotta julde subaha bo ɗon do ma. Nden a acci a yiwai ha jura ko malli bo ha midi a yiwi nden ta a juri jura andu yo a acci wakkati wajen tati do maɗa farilla. A acci mangarba a acci e sayi a acci subaha. Wati hakkilo derɗiraɓe rewɓe. To nini wakkati ma ɓadi nyalɗe maɗa limugo nyalɗe en larino ha fuɗɗode babuwol fekonni saɗo en larino soyde aynugo rewɓe wakkati nyalɗe hayla maɓɓe ɗo kanju ɓurata ɓe jiɓugo ha dina maɓɓe. Kanju bo watta ɓe ɓe jiɓa hoore maɓɓe ɓe jiɓa modiɓe bo dulla no fitiraɓe. Ngam ɗume a aynayno nyalɗe ma a anda nde ɗe fuɗɗata a anda nde ɗe timmata a anda ɗume on ardanno ndendenta iyam tokka a anda ɗume on sakititta iyam ndendenta a sena. E no ɓe fitirta maɗa dow ko ɓe anda. Wati hakkilo derɗiraɓe julɓe. Yawe baɗite radio annur ɗo daitina moɗon yite Allah. Haɗo ni ɗo toni on oɗon no limino nyalɗe oɗon no wati hakkilo oɗo andi nyalɗe joyi o haylata. Idan diga to waɗi nyalɗe nayni oɗo dingi watugo hakkilo oɗo dingi tartugo oɗo dingi ɗaɓutugo iyam ɗo ɗon nay wala timmina timmai oɗo watan ɗum hakkilo. Idan to oɗo watan ɗum hakkilo ɗo o andan to nini ko jamdi gotel jemma on o seni o yake o ɗani o firi fu o umman o lara hubar mako o seni be o senai. To o tawi o seni ni diga nden ni wakkati wajibi do mako dole mako. To o tawi yo wakkati man ba leddi men ɗum fewi masin taw fotai umma yiwata wala ndiyam gullam heɓaino taskitira bo latata oɗo taskiti sera leddi kam ɗo taskitini leddi seni ndika ɗo kombi mun tama ɓanta lota babal soɓe laɓɓina soɓe. To soɓe ittinini ɓi adama aina no ɓandu mum bo ta soɓa. Bana ko wonata rewɓe fere to wala nder julde ni a tawa aynata hala sofe viccano vicciri fu aynata hala eftugo ɓikkoi silla ɗum no silliri fu. Jullo soɓata derɗiraɓe julɓe. Jullo soɓata nayo nga aɗon nder soyde senuye a wiya se a soɓa. Jullo soɓata ko nde jullo ka seniɗo. To laati aɗo seni ɓandu ma nundu pande ɗo seni ngam hayla ɗon darnino ma wakkati a foti a tama. To a tamini a julan mangarba ma a julan e sha'i ma a wala subaha ma bo a julan yake to nange waɗi larumai to ɓangti nini a yiwa bo a lota hoore maɗa a sena laru tamugo go ka yibbi kadi bana ko